Siraga tinkini haksang na malemda. Setkini tawaina mapuma genakta. Hinglingi punsida uri bapumba. Oiram mi ngam namak maya gitaibang.

Sanggit mandalgi, sa syakpas nga sige aroy ba isayda asong nasakli. Nanggit hamoyda ay gisatam. Isiyasig sereng bana, Hanzabam Dayananda Sharma.

Nga si ginasomda, tabisi. Ta si mapaw. Tauram sida, aribam kumar, sarmaga unabagi. Tauram sigi, anisubasaru. Unaviribi, yambem tombi debi. Tauram potokpa, laishram samarjit. Tauram si, haukrabachahi lisingani tarataruki, September gitang kunipanda, ahanbo oina, sandok sa kibatawramni. Tabisi.

0: sinatana ai si train to buni class kan so yau jan te do ja khana zmin di pen zero ga yau ngun ko ja yau ngun ko
1: in service the labor was am am si ta ko
0: bui wai le ri ani ba ma tu na se hi ohun gum ba le ra ga
1: hoi
0: atom de ki lak pani dai tir lai hoi ma te matang se ta sing buti tom bi sup ko ki sat tar wen na gp ki le ra ai gp miss college yam nu khis ja ba
1: hoi
0: mana ai ari wa ja sing mar ta am ni de at ai na matam tu da ngai wa ja mai ka chand le ki dra ba man chi mai matam ni ar man se en se te experience le ba sanity de buti wa ja shanti na sing ba le ya ba i tak ta
1: hoi
0: wa ja be sau bi wa ingon de shen u brain khali at ai da man sum administrative experience le ba mi chi ti rak pa da ingonda tagi bani yam kan ai amohan ai sangjer ro yang kan mi da jatu ne opis ki thabok si ya chuna da
1: asa ye o zagi sin pamna sumna abani na
0: professor
1: na si da nu si jaba mi sa amoi na
0: maro
1: ne student mai ham sing sine ba o zana tak pin ba ya pam balai bi si
0: aduna khara da gpc ne sin khis jada na nss ka si ai na koi na gp ki pro officer wi da na hai game to da na mat to da mat to na o wa ta yam sing ko ser ba dong ting principal si sim dong man aina decent act wo ji se yam khak tigini ingon da phang mitam se at my disposal ko na gp se or ga da ina tong mitha tolam bi ai
1: hai
0: na khanja bu upai le gi te sai gi ai thak ta le ba sin na hai din sai gi decent act wo bi ya sa ma si nu pi si o gi bani se at my tong ta na chang gi bani si su sai mu khai ta re ari tia to bu nimitu di on thong nu ai re khal si ta yang yam yang ni
1: ba bu ozana NSS SIL new secretary ta koi sahi mari state liaison officer hoina leibira pase lairik ta kwasina ta experience ma thengna bira pura ma sigi matang da so haibi
0: ai yam no ai je koi ki sahi mari khatang ina ahan ba ai mani pugi state liaison officer NSS SIL sigi
1: hoi
0: secretary ta ma sil jera kwas ai gi estime na ma haijap ta ai no budina te ai gi china sing satra sing prom officer sing ki credit pangi ai koi ki ihan hana bhar sarkar na Indira Gandhi National Award ma NSS ki thamba mas ihan han ku Manipur pang
1: hey
0: Manipur ki su lagi program officer si khairi officer khal hey mas lai pa na coaching ka Manipur college si gi wazama zar huai dana khalak pa gi ne na nga nga ni NSS volunteer hai tare khalak pa gi wari le ri mas ai su nu ai jabani ai na tor bu thabak wari bhai jari ben ta mo sing na seba hai tare jam pam jabani mas su seba yu khal se ai ranga ngoring de school college tong dai ge ahan ba kai ni em su punsi ge em kai no kai sai ta sing na video si am pam jer ma ko ai wa jao ye ko ke si kan khang yu ani video wa post blog de blog office ga de kon so wat pa ko kat pa ma sina charge bin wa bhavi hoi kari hoi mahatma gandhi kari wa khallon moi philosophy ga de ni so anga ngoi na sum par po hol pa ingon de am na si et me to hi moi kan sing si budan je ga kan to khit
1: hey
0: budan men kar
1: budan men hai ga di asar jab
0: adu ya ma sun lu hai bet
1: mai am na khang ni se
0: sam na dai wo jao ina sudun sunai adu ga ina pam se ba sabi se adu se hi mari bhar sarkar ge niyam me tingi na le extent to su ya bni jam to ge hai secretary wo ri ba matam du ge ei marup ama
1: hai
0: ja kun je be hari et na ais man ko
1: hai
0: dai na kar ketang office kar gi ama ma ketang sunad ba khar le hi de na song gi director re ka dai to si sports ni ei dum han gi bni gp de ko ar si ge smen si led all india to to phang ei coalition ei kan hoi wani ta sing gi
1: I state liaison officer when a leading it so ozana pam zaba nga ngori ngai de gi e besna tana ozana ko gi mayang mi seba tau gi na hai ba wapam je sahi mari gi so duration se da pang thuk bading ambi ki ya ba
0: ne sent integration ga si am pam zuru se
1: hoi oza wari sana besi gi marak te sei ma su ta se kan mi sei ta bining ba gi hai bi
0: tamo pa hai ne sok pa thangjum ko ra na sei reng ba nang gi napul gi thaur ba ting khang hu te ba khutu na hai ba to ei hek thuk la wi shin intajeni nges
1: tamina si

0: Nang kang drebe ko inong tawin. Nang iopiste wano mo lako mina tine ay. Habra, ay na hayrib se, laypak si chief minister o in hayrib. In ka damni, tawo damni, tawo damay aro hayrib sinin.
1: Sir, ay, ngamzero siya. Ay hak, police officer amin. Kuran ba, mihat ba, samaj gi yek nabas sing, dandi pi na nabo khot nabani itaw oi ba, district amagi SP ni ay sa. Laypak si gi, Chief Minister Makna Sail Pige, Pamton Kahange Hire of a Pauda, Karigumba Nasumba Amatalitana Yaki, the Bamisatuni Haina, Itom Sautoks of Galunana, Taujeriba Service as a Pauva, Nokna Nokna Taduks of Gumjagada Officer Manisha. Please, Warubinusa. Lebaka Sigi, Chief Minister Winner, Taubiriba Hukumas A. In Bangam Jedresa. I'm sorry, A. Yogeresa.
2: Sia. The bit could be big club on a small show of Wagas Gangini. Oi mo, asumro asing mana to rutare nang ko. Asumro to gede asing mana mi ta da bom da lamang tuang to ro ko. Mi ta ba sa khut pa swai da di asumro to ya ponte. Si. Kai mang ang is.
3: Kai no moi pa bo. Ang au apai dong na pang lau lau bi di bo. Ai pa ba pom ngao he ngao de. As si amuk ta tap tap bi u se. Si DGP da ne phone amuk ta tau bi u se.
0: DGP, the higher,
4: Aina tarai ba pau si bu acumbara.
0: Kaino kai pau tarai no.
4: Yam na thaza ba ya ba ekoi press ki pau gi sor samadagin. Soi din chumam gada bo mali pabu.
0: Nang na tarai ba pau do pumla la la ba pau ni acumma na teb. Khabra. Hojik te SP da na ara na pau do kana na sandu ino tigalu so en thado kram na. Khabra. I pabu kalak paraj ni tigi yek na ba kamu na sanduk puni ne si ma wafam se. Khabra.
4: Pabu na haire ba do oiram ba budi ai. Adu bu ekoi ranji tu di toram ba su ai. Mana tauru dana mine hek taijalak pa yabasunate aidi mana tauram ba yabagi thaja basulai
0: haujik ti nangi thaja bodo mangan groi wani khabra mana to bu eram dre ba punamak aina phanana basilde ne
4: oiram drabadi phai oiram labadi pabung yam nungai roi ko
3: hai hai nangi ne sa ka loin thi ra ga thamama ban sango sango
0: karun ni ma sanga good morning DGP sahab tau. Era sebaik tau punya. Nupi macam asyik si bagi kuat pergi matang tu dah bayam langi kuat isi. Masih kes dia isi dana. Kena na SP sekar tu hujik lah mema hai ni ba. Ayi sana paran jitu pare. Eki uzu ina pare sini ba. Kau ini. Ada matu ki political consequence ka lakat ori beko tori ni ma bhavi ta ta de khanna ba am ta yade ma ma sasu sila ame ai wari bhajan sa re yadre ma pung aung aur sakre ada madi sire tham yar ro e badu di tham yar ro ma thang dukhi dam ne ba ma le di kisu ka shol tok dori anyhow ma si thing asi transport tok khra ga additional sp dra ga idno kana adno chaazam pishan dare na ar madi huji mak thang transport dukhi dab Ada Ranjit se, Ranjit si ujik polis kasteri de lai riya ba. Ranjit si sahib na kasteri de ki lok thok pira ga, ayi sita pore ere ga. Si mongon de ki asing mwari du kaino kaino ru taare ga. Kes tu sem dok sem jin tauta re na ha. Ani si di adam ni nai ba. Pani tamzare. Nungai dore de na ma huje. Mi na hai bi adam ba fau sa bai bo.
3: Mui pabu, wapam se nasanu pitaan bayar.
0: Tanya putih.
4: Pabu, marale raba misak amabu icha ni hai duna kangkhat laga acumba manghan badiyaro. Pabu gumba laybak sigi wild chubli pai raba misak amana adumai na tawra badi laybak sini oigada basi bukari no pabu.
0: Kaino hai? Siran turan pangang ngangan masih ngang si ma masih mama mapa amu ni tapum topum matung matrau.
4: As.
0: Se nang natraga nangi nokpad no shoi dana aran ba ma torure adu ait mi lesum yeng nai dro ha adu ma takta chief minister ni nai paksi ki chief minister ai imung da kari gum shoi yang ma thu ma tamne yeng chen ga dogi ma dogi khudong sa ba lou dogi ai bu ipham de ki ching de ga dogi ha ma lalum ne le ri ma ya

Ajum she ni soma chenyo shawe ni ne helen kole ala pu ve pame ni rusu pakha chori vete mu vishi ri ni a do pake tsi sanu man so kya tre je lo che

No, ye ka krwa no ko phra. Kola khe no humbo he pe. Ai no ka hrn na ka thi toro khrui no a he ko thi li ko bhuwe. Svo ai tavu tolo bhuwe thi de. Kola khe si o me no zhi mo zho lu de. Sidu no humbo si o le kha shu de. Humbo si no kola khe no for na ko si la rmu do pyo do khore kola khes no asa asa ye dilo ye modo ga pi umu ye ubu zmu ko to go sho mu se ko phro do humbo s asa po zhe adivu fo na foto ko se se la rmu do ku ru dno so da ko ko se bebe tini s humbo no li khali bo ka zhi bolo ye saba ma ni khris ko tyulo Kola khe tsehe si fo na mo yi si sa vu ki pie. Kola khe tsehe vu tu lo ti si lo pu no kola khe yi no fo na mo yi si chi ku yi le fo la ra mo do pio do te to pie. U ju ra to pi go ti si fo na fo to go si si kola khe tsehe hi ki o hun bo si tsehe a di ta re. Hun bo no fo na mo yi Kola khe chihe lar amodo chili kio adidago tu tisi. Odo ka ji kola khe si no. Humbo namai ko si si galili mu shu shu no zi tatalo bide. Somoli humbo si chongho ka ji bolo fo namai ka dele to kola khe chihe si vwe. Kola khe no asa asao humbo isi mu shulo. Humbo si no. Fo na mui ka dele to vwe to kula khe he pe, a na odo ka ji kula khe no, humbo he pe. Choho veno anko modo to ribyo, pe no aso uji cho hien. Nino fo ta i di ma ki to, so ko vyo li fo ta pi kre ma chi mo di le, ye modo pi go to kru ma ngyo di le, si du no, Fotapeno mani makro asoto dilo to fohe pede. Nino bofogali keto kevu di ahe pihito ni namui ujio kito deli aino pihile. Humbo no bofogali kotogo shoye sabamani fokali krisi. Kolake heki biode. Kolake odo si ka jisi cholo humbo si asa zihe kivu dade. Humbo si fo na mui ka dele le do si tise vuhie. Ana marivu si vyo kola kesi no peno fo na mui ka de bode. Avugo si kuvu vusi li. Humbo se oke ka per ye ole chi zinu bu kola khe chihe si vwe. Ijo li ajimo anamui ka dele to humbo no kola khe hepe. Kola khe se malilo ka shidu no nina zihele li lolo ka dehi to beo kola khe si duvo ubu ka kribi tade. Humbo no kola khe chukhu hulo jo si. Fornamui kaligo nyemode ana fornamui resi nede. Humbosu ora rolo bili zide. Lopuino kola ke kiguvusu kuobwe. Ko sogo kuobwe kola kesi zihe kivumode. Ijo li humbosu kola ke pilino muku fole do mochotode. Fochi tupa aji itzi mocho hi fobwe. Fono kola ke fuhino marichi ko progocho ka li mungu prala. So li kaxirna ka ti toro i kola ke no kohie kolo tavui tolo e dicho sikwa. Chitu ka zhiga nigo chitu humbo si kola ke fole do tabra ye foliji li no utu ka ti toro ka li odoli no nye. Fono utu ka ti toro le li sino lo ko tsifo kola kei kuwe. Ana kola keno utu ka ti toro hesi ka hini.

PC makang kalang sanaw naksa Black Cross kichilai tumna kang na samangaira ari la cho homili achi soror kalang sanaw naksa khamong khamong li kichilai lamfel weina yokli sopai yaya sweetie kalaram chana tumna ngai do pokhra lana cho homili

AS weapon kalang sa naunang kasa leisharwi pangshap ka jilahek nangrom disa. Chadongwe na pipi, sonim, pungta, leisisang kala yung reyatum nang nangay da pokra la na jihomili.

tahan jari ba isa yesima ki kontang da kontrak pam ganashyam na kong babashi kudol tam jari tabirasi.

0: Nauriem kan ga tombi de bine sepa kunung isai da moiram kan le rol da thoi bine loi ka ba silu pata mi nare.
1: Hoi ta zari bunga.
0: Nga sigi thorong gya rwe bese di nga sigi thorong mok doksa bata na kwana swa na ning sing jaki ba. Hong lak li ba lau singu bagi kang lon amati krisi bi gyan kendra sing hai ri ba hiram sigi matang da doktor thokso motilan ga nga ya kuna dana wari watai sana zake.
1: Fani fani bunga.
0: Thorong ma siu bu thokpuna nong thomba mara o maane. Lau singubagi honglagli bakanglon natuka krisi bigyan kendra singi thaudang haibasigi matangda kanana nena ba hawjik studio da lengjin birbasi Dr. Thoksom Motilal Singh subject matter specialist agriculture economics krisi bigyan kendra Imphal bu taramnoksari
2: all india radio bu aina su taramnoksari
0: hongloksa poina doktor de khangjin ingisi agriculture haibasi koina gari no haibu to hodok poina keta haibi
2: bhogshana akuina agriculture hairgadi low

0: ba ai de akwe ne dia de ing na nu ngai ne lei re ba ato si de problem me am se u kan de ne mit te pi da re kap pe ba hom ra ai de akwe na de lei ba de na nu ngai ne lei re nu ngai ne lei re means kena ba do si de lei ba chi da ato ga ai ge lam dam du de lei ba sa dressing du de phangi ba china me am chi go ma me am je khal lu ra ga mitte pidare kap kiwe mi kup jawe phada na bo na bang wa ba ai gi roommate late ba matam de ithan da khong ko chang ding do khong ei kap kiwe mi kup jawe da
1: ado marup lou sing le bi ai khoi gi lamdam ma si gi chatna bi ga ado ga lamdam adu gi na chatna bi ga mana ba masakti u ba phang bi bra kari gum ba uraga di kari kari no ha ba du so ha bi ro
0: lamdam si gi chatna bi ga moi ga mana bai je loan da gi horaga haidi loan haibadi akoi na nungti gi sizin na baje akoi ju mi ma thengna ba matam da chak charabo haidi khum da ba ya da ba ina te da na adu ga kai chali no haib hang nei da na mo ju so mai na moi gi culture da adu mai hang nei haidi western gi na hi hello je mo ju du di lai te ba ko hoji ki oi na mi na tam na ra ba ni na cm di cm ni ha adu moi gi masai gi na de do origin di na te ba aduga manabai je moi proverbs gumba aduga phai de pauro gumba kai gumba si gumba je manabai am lai hai english da tran ba da ta da akoi mi te lon da ta ai na ngok pam thing na re ba khong bra ai ye friending na kai lining chat ke hang e ba koi ja ai nei sana mahi jam chat le koi sana mahi hai de moi na koi jo india ni hab de hindu hindu jam chat pra na tra muslim la ga hang e bhai de ai sa ga ga cha de have the muslim la ga na hang me awe ba ai na nat te ai sana mahi jam ni hai kan imanabi ma se nan chinga som de oi de nei chinese imanabi ne bu ka ma na kai no ai jo sana mahi jam ne hai re ba ai du ngak re ba ma ming ma na boi ram ni du di hai bu ka adai se koi ki google de tar ga search tar pu tho ga question bo ut le ba ma nei kai no ai sana mahi jam ni mongolia rom de su le kai no sana mahi jam hai ra pam theng na gi ba ai jo mon da si confuse oi de ra kai no koi sana mahi jam je moi de chat pran ai do mangon da hang bo de ma na kang ye tel le gre ba dai adum ta ngai confuse le
1: ma tang si da marup nilanda na thaina bi rok pa khra sai bi rom
2: ai na khang bo da khoi gi like ta ma matam da khoi oza na moi gi su lunar moi da na nongli ga we ba ada khoi gi da su ai na khoi oza na enoi noi gi country da samai na chat na ba le bra hai ba ai na ko thang la khoi gi su ni hai ba ada oza na ma na bra china ga hai ba anai da adu de exactly ai su khang de china ga ma na bra khoi ga ma na ba du bu khoi su lunar da chat le na hai ba ada moi gi da su khoi gi ta da no ma pan ba ni pan ba gi ki ma kha da khoi gi i ba do calendar adu ma na ga dum i ba ya adu ba du thain na re adu na ta na ato pa ma yam na akhoi ga ya ma na da ba ma ha ting na ra ba hai ra ga di like khuram bai matangi se khuram bam ji gi ji da nga sai gi dress mo tan na bani khang de kena tau da bani khang de khu gi khoi gi smana khu gi tarak pai si da moi gi bench ma cha ma cha tham me ba adu khuram me khungup se tonga khuram me ko kai da re angak pa hai ga da khungup tonga ga like khuram me hai ba do ab i sha da di ab nu ngai ti ba han ba da khoi han ba da di khungup se lok tho khuram me ba ko manung changa changa ga like khuram bam ji am nai ram me ba khungup se dum yaro ga dum khoi ra mi khoi ju have the more dum adapt aur ye nume tu da di
1: hoy
2: to mai na khungup ka to ga lai khoi ram ba gi experience koi phang da re
1: hoy yam ta yo ne ba yam ta yo ne ba experience na ma ne hai ba ta re ado ye hen ti ye hen ti yo ne di kari kari thing na bi rok pa hai ba da so hai bi
3: ai yo ne di adum sagala am ne khoi do ke no adum se le da na smile patak se pas lamoina adum khoi gi di ek pok padagi jantra ase loi loina ra banga tan na ko aduna akhoi gi jantra si u bakanda yamna ma da yamna curiosity ga loina na ngad den kisno gi si je kai no ne imani bim na hangi ada hango pasida aina si je khoi gi talisman ki type ne khoi gi protection gi ne na yam cham na khume ba du shu chinese tani na haidi aina phajana explain to ba ngam gi de ba akhoi ju tam ibani na ada mai ha po da ma ja ma ja ha ra ne ek gi su le ye ha ga ma na mai purse da gi kenoma sanagi plate ama buda hakpa ma tamai puthore de sisna khoi gi ne sin khoi gi lai ne aduga atop di lekte na hai rebo ko mana aduna ayama na moina khoina urak pada chmai na buda ning ba ma na traga na moi gi dukan khudi makta paisa kok san bi hok dong ma le adugi adu do ning ba ma adumai na adu dang de khoina urak pase
1: ado makata bo hang se de nilanda da mulak chege nilanda khoina sum taza bada tambada khwai de gi lu balon sing gi marak ta chinese se so amane ne ta je ado chinese tamba se am na lu na thok pra kamai to ge
2: world of the khwai de gi lu language ne hai ko
1: hoy
2: ado tar ga so

Apu marai ani na kai daloi roi lak pana ithai khe bapung yorkle. Matam tanja aduda majai be mathui bina. Hoi pu ad pe nare pa ma uri basi bu kanagi pe kaka man bagini pu. Me masana han narai na pu na duk yeng jabadadi. Pia sigi machu hairagadi angom nongpa angi pia machu mali do sanahal.

kariwano do sanal apamba na pamda sa nungsi da bana nungsi sa tingi gung karagum lango laga apam kada yau na ba honasi do sanal maduna paradra nipu phagani phagani sanal lamdam masida lai biram liba sibu kanao birabano bema sanal natai nungbal adu kuira mali do sanal itai nasaloi bi ai hakti lambi lam sang lak pagi awa hidong lang le do taujing hairang ka yaurabadi sindam jage ne tai bema sanal kari gi yaudani majai be manabu chindam bi ge hairabadi ai hai saurai bo majai be magi taujing hairang porau do phagani phagani selung ba bema sanal taujing hairang suom da leijare do